0: ba mu tambalé ak fi mu jaar ak li mu jotta liggéey li mu jotta def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wër di ñaanal serigne ambi khalifa al khalifa general kullu baye fall mu yagg fi lol te wër di ñaanal serigne abou mbake khalifa cheikh mohammedou fadal suñu borom yagal ko fi lol te wër ak njabotou cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala di safara def ko ay yiw waye nak di profiter di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ni tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wala jini min iqtirar wa qarar
2: shu hilu habibi shu hilu
3: Andouki Senegal ndoki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri dirham ak juroom fuk kesse mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne ñepp fi ci rewum Senegal la fekk bax lol nak mbokki nekk lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax nak kenn amul droit dal dikoy defarat wala nda dikoy jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio ben fm 106.0 muno ko fekkat fenen fu dul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamni dafa nek febaru bir dakoy safra gor mën nako jeufandiko jigen ni tam mën nañ ko jeufandiko yow ni jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp du ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundu li di walu hémorite interne wala externe pomade bi di crème hémoridaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañ ko breveter kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nako meuna amé fi ci radio beno fm crème hémorider nak nek itam 100% naturel bu koy defare fi ci rewum senegal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bepp hémorite bo jankontel da koy dindi ni internet di externe tipe ko xamné rek bëgg nga ci meun nga yowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñew fi ci radio beno fm 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorider dañu ko breveter ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ñu ko defaraat itam ñu koy jaayé ci ndëg yu xéewalé bu dé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs bu dé pomade hémorider bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lër mën na woté ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport Ben FM 106.0
1: Shuhilu habibi shuhilu
2: yeen bokki Senegal raw ci dekk bu tedd bi li di Touba mbacke ak Dikor bokki ndimbal accima di lu yass tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciowarte gu ci bir mu gu seyam ngir mën ko amé nak ci ngeen bo xey wala lolou 1750 francs manam 1000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna ñëw nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax ñu ko défaré tolo na ci ñaar fukki gantax ak nat yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu réew di Sénégal rax ci dolu itam mom tangal bi di lik la ta ñu koy défar ngir askan mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ci dolu itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi té fi rek lu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik di tangal bu yokku katan ak ciowarte gu ci bir mu gusseem bokki ñu soxla tangal bi ci Touba mbacke ak Dikor fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rond point bi doxu digënté mbacke ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi lu bulo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom ñu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momit du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lool ci émeride bënn bu la wala bi fagn mom la ko baab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp bu xew wala lool tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak Dikor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lool ci émeride te modi crème émeridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Dikor te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi di lik di doli katam ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam 1000 dirham ak juroom fukk bu dé ko mat bi di crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari 1000 bokki jaxna ngir solution bi aksina
1: habibi shuhilo
3: amon na ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ fa ndig rax saw loof ne kadd da ngay dem bëf lu ji ba jamono ji sax amna ño xamné ñi ngi damp lu ji té ku ne ak nam koy défé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil leen lu gën di photo bu massa waté waw fotoy bo xamne dalay danku nodantil la sa yaram wi metti ceri don bañ dal di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yeen am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu ci devait am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yit jamm ak tawfiq ngir nga xam dëg jëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu kané le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 nek lo cabinet madlabu sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitum rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sa wergu yaram

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax, di leen ziar. Fàttali ñu dal fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou, borom cabinet Madla bu Sifaay Santé, ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom. Lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee? Professeur, ñu ngi lay nuyu baax a baax, di la ziar, ba jàmm nga am.
1: Jërëjëf Imam, ñoo ngi lay delloo nuyu di am kontaante ci dalal bi ñu dalal. Yaay Imam, comme ni ko wax rek saa su nekk ñu koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi. Kon tey day jël ban taw day jëtee Yaay Imam?
0: Tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi, ndax damay fàttali dégg ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi. Boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi, lan nga ñu wax professeur?
1: Waa, jërëjëf Yaay Imam, ndoxum fit yi baat bu nu yàq la, baat la boo xam ne du wolof. Waa, li ñu daan wax mooy toppum sët yi.
0: Toppum sët yi,
1: maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur. Ñu koy wax héréditaire.
0: D' accord,
1: mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koy yàq di ko ndoxum sët yi.
0: Ndoxum sët yi,
1: waaw, comme nañ ko wax. Waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo donn.
0: Maanaam
1: loo xam ne da nga ko jëlee mooy loo topp ba mu egsi ci sët yi. Da nga wax toppum sët yi.
0: D' accord,
1: bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi dañ ko mën a wax. Ndax looy doon rek toppum sët yi la. Kon Imam, ndoxum sët yi feebar bu yaatu la. Li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sët yi. Sët yi nag baat bi du bëri ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français, am na ci français. Ñu koy wax la syphilis du sang. Mën nañ koy wax la syphilis du sang.
0: D' accord,
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund. Traitement nag Imam nekk traitement bu durée. Ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan kaay ñu faj ko jóni jóni.
0: Waaw,
1: te sët yi boo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. Di na ko say waajur. Nga di ko faj jóni jóni. Loolu Imam wax dëgg yàlla teewul ci

xam nga tax tax moom fekkee ne aqida bi bunt tawxid la l'islam du ca bale dara l'islam dara mu ci dara fallaa yi nga mëna nekk rek xeet yi nga def tax ne oo juróom ñaar fukki juróom ak ñett ñëw ñeent wiina ñaar ba ci juróom ñeent benn kuréel ci ruuc loolu bu fa tànkam teg ci kaw sunna amul benn kuréel bu bëgg nga yaa ngi woote ne yaa tax fa tànk teg ci kaw sunna moo tax liñ koy wax bëgg lan moo koy wax bëgg xam ba jàng ba xam kim ba nga nax amul ba wax na ni ci l'islam dang ko wax ñu ñu mën bu ñu am na ñoo xam ne wax nañu safaan la wala ñu bu yoog loolu ñëw ci aaya wala hadis ci seen wërbëti loolu ñu tëkkee ñu ne

kon nag defar bu baax te defar bu bu dara ñu mun na moom xam la nga war a xam xam bu wóor ñëw ñëw kon mun na ñoo taxaw yi yëpp ñu tax loolu sax bu fekkee ne kon am na ay laaj ay ak laaj yi fii mu léegi yëpp dee laaj ci mbiri lislaam rek mun ko xam wax ko raam ale kon mooy barakaat fo ci laaj ndax stalkin ci sa baat aram yi wala dagg mu loolu ci haram haram daw mu ci ndagam na naare nag daa ngi di wax rek ne sonkum ci sa baat da nga waa ñu leeru jëpp loolu itam nag di sharia boo xam ni dañ ko teg ci ko dagam ak haram boobu dañuy wax rek ne boo am xëy na seen tëg bi dalañ ko xam ne ba fa pour sonk ci sa baat da nga waa ñu leeru jëpp ci zahir waaye nag aram nekk fi dagam na bu baax da ba ñëw dagg na loolu par jëpp pour si baat ci kanam waaye moom dañ loolu dañ ko doy moom la boo dee ñaan ñaare nga ci karaw nga jox sa bu ba àggale ak ci yàlla li nga doon wax nga fab sa kuus teg ci sa kaw wala teg ci bërëb bu laat tàllal koo loxo tax nga say loxo raay ndax toxale ñu mu ci kenn ci daañu baax ñu nga ñaan tëg ci kuntu bi tax na ci sa la araay ci sa kanam boobu li ñu toxal daal mooy nga tax ci sa loxo boo dee ñaan daal nga yëkkat ci say loxo ñu jóg ba tolloog say mbëg nga tàllal ko ba ñu tànn nga teel nga xaleeg suñ borom bi nga ñaan bu nga jëg gannaaw bu nga jubloo sopp na nag ñaan nga def ko gannaaw bu nga defee jenn jaam yàlla bu moom moo xam da ngaa sarxe wala da ngaa julli ñaar ràkk wala da ngaa woor da ngeen jot wala nga jàng alxuraan ba àggale nga def baa yoo xam ne ak jaamu yàlla la nga àggale fekk ci ñaan bi daa ñu am yaakaar ci ñaan bi dana nangu insha allah bu ko defee boo noppee nag nga tax ni ci sa loxo raay daa ñu def nag ci alko nu bi nga xam ne concrée pour yàlla lool bu ñu dee tax ni bu tax seen loxo ndey jeer teg seen loxo jàmm yi daf ni bi nga xam ne ñoo dugg ci alquran bu nga dañu jàng ni pour yàlla yi ñu dal ci sa ndey jeer ba ñu dal sa càmm xam ngeen ne woon ñoor ak càmm yoon dañ leen a sédd la kenn ku ne dafa am fu ñu fekkale ndey jeer ci gëmul ci alquran ci pour yàlla càmm yoon moom it am na surtout si doomu aadama yi bu ñuy dox xam ngeen ko kon nga jar ak càmmoon ba tey dafa am lu wax tefaaqe li ma waxoon ci arsaan xal yi da ngeen ko ci bis di ngeen koy ñëwee ashaabu yéen ñu yame xiyaam ñu féetee ngeen jar ñooy ñu texe ashaabu chinal yi ñu ko tudd waa càmmoon ñu féetee càmmoon ñoo ñu bëg ca tefaan ba dañu wax ne bu projet ngeen jar aras ñu jëm àjjana xale ñu jaar ñu jëm ko leen ko jaar ci càmmoonu aras dañuy yore ci dëkklaale tele bi keroog ñoo taxaw ci càmmoonu aras sëriñ naa ibrahima alayhi salatu wasalaam ñoo taxaw ci ngeen jaru aras bu ñu ko waxee

gamma bi ke jange ya imam bi ke jange gantax xam lan moy gantax xam lañ wax principe actif ci nek nga war ko xam nga wara xam gantax gi toxique ci nek gantax yi ñu wara bolé ak gantax gi nit ki wara jël wala su amé sax yeen tawati amna gantax yo xamné waru ko jël lolu nga war ko xam ba pré nak dem jang fièvre manam fièvre tawat lan moy cause bi moy lu koy waral lan moy mandraga bi lan moy sentum bi nga xam gantax bu nek ban fièvre la gëna gaw ci fat ni est-ce que ki am tawat bi war nako jël wala nako jël est-ce que ki am hypertension wala jël tension bi wala jël gantax bi wala nako jël wala ki am hypotension est-ce que wala jël gantax bi wala nako jël